Ingorane nuko ibyo byiza bisigaye umengo ntibyoshikirwa no kubakana kw'iki gihe. Mu gitabo cyabo William Leden na Don Jackson bashikiriza ko hagati ya 10 na 15% y'abantu bubakanye aribo gusa bagira ubuzima buhimbaye. Benshi basanga umubano bahindukiye ico batari biteze canke barondera, nkuko Marvin Kaduleda abishikiriza umuhinga mu by'imibano avuga ati: kuvyukuri ku bwanje umubano w'iki gihe ni ikintu cyamaze gutatuka. Wirukana urukundo rwari rwiza, twa dukuru twiza turukundo twahindutse umubano w'agahinda, ubucuti bugaherezwa no gusambugwa, amajambo y'urukundo rw'igitangaza yahindutse agahato k'umururazi. Icyo hindutse umuhezagiro noneho kivuye mu muvumo uteye ubwoba, impera n'imperuka ingo nyinshi zigahereza kukwahukana. Ihwa riri mu mubiri. Umubano ni ikintu kitoroshye, ntibigoye gusa kuronka umushaha usa n'uwawe, ariko kandi biragoye kwifatanya n'uwundi muntu. Pawulo avuga vyeruye ati: iyo urongoye ntacaha ubukoze, n'inkumi irongowe ntacaha ibikoze. Mugabo abameze batyo bazogira amagorwa mu mibiri yabo. Ica mbere cy'Abakorinto igice cy'indwi umurongo wa 28. Ingeni za bamwe zirangira hadaciye na kabiri. Birashoboka kuronka umubano uramba kandi unezereye mu gihe abubakanye bobishaka kandi ntibatakaze akaryo na gato ko kubishikako. Naho imibano ica mu ngorane nyinshi muri zo yo zisimba. Nibihe bigize umubano ubereye? Niki umuntu yokora kugira awushikire? Mwitohozwa ryagizwe kungo ijana, ngibi ibintu indwi bikuru bikuru bitondetse uko bisumbana vyotuma umuntu ashikiraha umubano w'agahore. Ica mbere, ugushikiriza icyumviro mu buryo butomoye kandi buhoraho hagati y'abubakanye. Ica kabiri, urukundo rwa bose no guseronera igishika atari mu majambo gusa ndetse no mu ngiro. Birakwiye ko abubakanye babandanya nk'uko bari igihe barishanya. Icyumviro cya gatatu, igicaniro cyo mu rugo. Nimwemerere Yesu abe umushinge ibindi byose bizizana. Komeza gusengera ahari ibibanza bifategekanijwe no gusoma Bibiliya, mutere imbere mu kwizera. Ica kane, ukubahana kw'abubakanye ibyo bisigura kwikorera imitwaro umwe yikorera iy'uwundi. Ica gatanu, kwitondera ikoreshwa ry'itunga ry'umuryango. Ica gatandatu, gufata akanya nk'abubakanye mu gihe akazi n'ibikorwa byo mu rugo byaheze. Ntibisigurika kudafata akanya ngo mukomeze ubucuti bwanyu nk'abubakanye. Ikindwi, nimusangire ibihe by'uturuhuko n'ibyo kwinezererwa bitunganye. Kugira urugo rutunganye, abubakanye bategereza kujijuka ko babishikako. Ntacyo tandukanya abantu bubatse kiretse umwe gusa apfuye. Abubakanye bakwiye gushyira ingorane zabo ahabona, kumvikana umuti wazo no kugira ingufu ngo bazishyikeko. Uguhunga nuko abanyantege nke, kwizemazimesha nuko inyererezi, gutera ibitugu no guheba nivyo ntashima. Ntacyo twokora vyo twabihebeye abataco bazi. Nta ngorane n'imwe itotora umuti mu gihe umugabo n'umugore boshaka kuyirengera. Mu bihe bigoye kwifashisha umukristo abushitse mu mpanuro n'iby'igiciro kinini, kandi Imana nayo izoba hafi yanyu ibahe ubufasha bwayo. Ndangije ndabifuriza kugira urugo rwiza n'imibano myiza mu banyu no mu vyanyu.
murakoze cyane mwese mwadukurikiye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.

ubwo turi hafi cyane ku mpera z'isi n'ijuru, tugiye kujabuka ni gato cyane. Ariko abana b'Imana bagomba kuzobanza guca mu bigeragezo bikomeye bipima kwizera kwabo, mbega uzohagarara. Muri icyo gihe gikomeye cyane Imana yasezeranye kuzokingira ubwoko bwayo, mu gihe cy'umubabaro n'umwiheburo biteye ubwoba, niho ijwi rizokumvikana ngo iyi niyo Mana yacu twari turorereye, nayo iradukiza. Uyu niwe Uhoraho twari turorereye, duhimbagwe tunezererwa agakiza kiwe. Ko Imana itibagiye Nowa, aho ibihano byari ko birasukwa ku isi ya mbere y'umwuzure, ikaba itibagiye Loti, aho umuriro wo mu ijuru watwikira ikiyaya yarabayemo, ikaba nanone itibagiye Yosefu muri Egiputa hagati y'abasenga ibigirwamana, ikaba itibagiye Eliya aho yariko arahunga Yezebeli, eka ndetse ikaba itibagiwe na Yeremiya aho yari mwishayo apfungiye mwishayo y'ivyondo, ndetse ikaba itibagiwe na babasore batatu b'abaheburayo ubwo bari mu itanure ry'umuriro, ndetse ikaba itibagiwe na Danieli mugobo gw'intare, ni ko izotabara ubwoko bwayo mu gihe cy'akaga gakomeye, aho abana b'Imana bazoba bugarijwe maze ubwoko bw'Imana bariko barazira ibyo ukwizera kwabo. Ariko tubona neza yuko mu icyo gihe cy'akaga gashishana, uwihangana gushika ku iherezo bazokira. Ehe, ndaza vuba nzanye igitsibo kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze, hahiga uwihangana gushika ku iherezo hatagira umutwara igitsibo ciwe.

nitwozga inyuma ingorane mu ngo zivuye ku myambaro izimvye. Aho usanga ingo zishaka gusambuka umugabo agasesagura itunga ngo ntaguze urya mwambaro sinobande umuntu, ugasanga mbere umugore nawe ashobora kuraza umugabo kujya musonga ngo ntambaye impuzu nk'iyanaka sinobande umuntu. Dupfa gukunda impuzu rero tudakunza akamaro kazo, rimwe na rimwe ngo ntambaye nk'iyoka na kayambara sinoba ndi umuntu nk'abandi bantu. Mbega nimba ukunda kumva imbeho ku mubiri wawe ugakunda impuzu yo kugususurutsa, ni ngombwa nanjye ngo nce nkunda iyo iwawe kandi jewe numva.

ngo ni wayigura uzoba usezeye kugura impuzu ariko rero ntibuca na kabiri iyindi dasohotse mbere ukunze kujana naho mode igeze ugasanga wo kwa mayo ibyo bigatuma tugwiza imyambaro kandi atari kuvuga ko ariko zose tuzikeneye ariko berako twakoresheje uburyo bwacu nabi

0: Imana hati ibyagezwe biragoye n'Abisirayeli byarabananiye. Murazi impamvu Abisirayeli byabananiye nuko bibagije yuko agakiza kari mu byagezwe. Ntibatahuye yuko agakiza kari muri Kristo bicabirabananira. Uyu munsi duhamagarirwa kwakira Kristo tumwamike mu bigingo bwacu, tumwimike mu mibereho yacu, nitumwimika mu mibereho yacu kwitondera ibyagezwe si kibazo. Haleluya. Impamvu abantu ibyagezwe n'ubu bibagora kumva base kwakira Kristo. Nitwakira Kristo tukamwimika, ibyagezwe kubyitondera si bibazo. Si kibazo kuko Pawulo yavuze ati nshobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Ibyagezwe birashoboka ko umuntu avyitondera mu gihe afise Kristo. Abantu na n'uyu munsi bagwanya ibyagezwe ntibarakira Kristo. Icyatumye Abisirayeli badashika kugugororoka nyezina ntibakiye Kristo. Bibiliya irabihishura ikabitomora. Uwo wese akigwanya ibyagezwe by'Imana agabe, kuko Imana ntizivuguruza kandi ntizigera yivuguruza. Itatu na gatatu
1: baravuga ngo nk'uko handitswe ngo hendashira Isiyoni ibuye ritsitaza urutare rugwisha, kandi uwizera uyo ntazotegwa n'isoni.
0: Imana itugwanirire cyane. Uwizera uwo ntazotegwa n'isoni. Uwizera Kristo kwitondera ibyagezwe ntibizomutera isoni. Muze mubisuzume neza. Abantu n'ubu byananiranye ko bakira Kristo uzosanga n'abanyabyaha, kandi uzosanga batanyoye kuri Kristo. Uwizera uyo ntazokogwa n'isoni. Yohana wa mbere kabiri rimwe. Reka twumve uko habitomo. Bene data, nugwanya ibyagezwe nugaragaza kuvuga bimwe byavuyeho hakagiraho bimwe wirengagaza mu mabwirizwa cumi y'Imana, uzoba uri kusenya ingoma y'Imana buhoro buhoro, kuko Satani afise umugambi wo gusenya ingoma y'Imana, kandi mu kugira ngo ayisenye agaragaza gukuraho ibyerekana ubutware bwayo n'ubutegetsi bwayo, kuko ibyagezwe byerekana ubutegetsi bwayo. Imana itugwanirire cyane. Yohana wa mbere kabiri rimwe
1: aravuga ngo bana bato mbandikiye ibyo kugira ngo ntimukore icyaha. Kandi ntihagira umuntu akora icyaha. Dufise umwisa kuri data wa twese ni Yesu Kristo umugororotsi.
0: Geza mbega umuntu yokora icyaha ibyagezwe bitavuze ati iki ni kibi. Umuntu yovu igihe ugiye kwagereza umuntu ati n'umunyabyaha ibyagezwe bitariho ngo nihagire uwokora icyaha. Dufise umwisa kuri data wa twese umugororotsi. Iri somo rishatse kutwereka ati nihagire umuntu arenga ibyagezwe ntazabirondemo agakiza, dufise Kristo niwe aduha agakiza. Ariko n'uwuzogaragaza kusenyura aya mabwirizwa cumi y'Imana azoba ariko asambura ingoma y'Imana. Abantu benshi muri kino gihe hakubaka ingoma y'Imana mu bantu barayisenyaguye bafatanije na Satani. Nicyo gituma tubivuga kandi turabivuga, kuko Yesu agiye kugaruka. Ntabwo azogaruka amabanga Satani yagize imyaka myinshi atamenaguritse. Amabanga yose Satani yagiye anyegeza mu mitima y'abantu azomenagurika. Naho kwica ugutwi ntubyumvirize ugashaka ukabyirengagiza, igihe ryaramaze kwandika yuko makamba yaburiwe ku rugero ruhagije. Naho wakwinyegeza munsi y'igitanda ngo ntubyumve, igihe ryaranditse yuko makamba yaburiwe cyanke yirengagije imburi. Naho wakwinyegeza ngo ntubyumvirize, igihe ryaranditse yuko makamba yaburiwe. Nahawe nihagira umuntu akora icyaha, dufise umwisa kuri data wa twese umugororotsi. Kabiri,
1: kandi uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu.
0: Mugabo
1: si iy'ibyaha byacu twenyine, ariko n'iy'ibyabari mu isi bose.
0: Imana ihabwa icyubahiro.
1: Amen.
0: Abaroma gatatu itatu na rimwe
1: aravuga ngo mbega none ibyagezwe tubihinduze ubusa ukwizera.
0: Ko dukizwa kubwo kwizera. Ibyagezwe tubihinduze ubusa ukwizera.
1: Eka namba.

uwo mufise avuye ku mana kandi si mwebwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mushimisha imana mu mibiri yanyu nibaza yuko ngaho turiko turajana kandi niwaba uriko urakurikirana neza nakabuza uratahura ico imana ishaka ko ushira mu ngiro mu mibereho yawe abantu buzuye mwemu yera n'urusengero rw'imana abantu batuzuye mwemu yera ntabwo ari urusengero rw'imana baba baramaze kwigarurirwa na satani mbega mwoba mumaze kwiyumvira ico ibyo bisobanura ku buzima bwanyu urusengero n'ahantu imana iba imana yabwiye mose iti kandi bangirire ahera ho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo ayo majambo uzoyasoma muri kuvayo ikigabane cya 25 ku murongo w'umunani mu gihe rero twofata nka nkama iyo mirongo duhejeje gusoma gufata neza amagara yacu hamwe n'isuku mu buzima coba igice kigize ibyerekana ukwizera kwacu umubiri wacu n'uw'imana mbega ntimushaka kubungabunga umutungo w'imana ego dushaka kubungabunga imibiri yacu nk'uko imana yabidutegetse aho ni byiza ibi rero birasaba kwihindero hatabayeho kwiha indero umuntu nashobora kubungabunga umubiri wiwe iyo mwemu yera yamanukiye mu muntu uyo azogira ako kigoro kandi abinezererwe icamwa cavyo kizoba amagara meza mu by'umubiri mu by'ubwenge mbere no mu by'imwemu abantu batujujwe mwemu yera bizobagora kugira ako kigoro kandi ingaruka mbi zizobashikako ntabwo bizovyarira amagara yabo ikintu ciza erega ico imana idushaka ko nuko tugumana imibiri yacu n'ivyumviro vyacu bimeze neza mu buryo bushoboka kugira ngo biheshe icubahiro ngo tuyikorere kandi natwe tunezerewe nico gituma mwikete rya mbere Paulo yandikiye abi Tesalonik mu kigabane cya 4 ku murongo wa 3 uhasomye haravuga ngo ico imana igomba n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanye kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mukwezwa no mukubaha yandi majambo imana yifuza yuko dutunga imibiri yejejwe imibiri itagwaragurika imibiri ihesheje icubahiro no muri ugo ruhande rero nyene nta kintu na kimwe coza gisubirira mwemu yera Yesu aba muri mwebwe biciye muri mwemu yera namba Yesu aba muri mwebwe biciye muri mwemu yera rero azohinduka kandi azoba umwami abakiza ugukira imisi yose ni kuneza yuwo yaragwaye hamwe rero no kubwicubahiro c'Imana iyo umuntu yaragwaye akize ni kuneza yiwe kandi byo bihesha Imana yacu icubahiro ariko rero umuganga mukuru yoba akiza abantu bose umukenyezi umwe wo mu gihugu cya Kamboje akuze yashitse mu bitaro vy'abamisionari